0: A whai alo o yei ni lapisi e SMA I lapisi maasani. Pei o ta ota whaate kunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le lafoia I le lapisi. Ai tanga I ane I le auckland council.govt.nz/where-it-goes. E te si lafia e le no fuangai a veanga I ai. Tāmaki Tūruki, All Together Auckland.
1: E whai ngō whielo o langa, pe a le leilau wha aperitania. O te talai na nei avanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga wha aperitania. A onga fua e o nofu mau I New Zealand, pēsi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito yu lai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha aper Wellington. E tala whia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz Ua taunu umailo re te ilifali, I le te aulatasi I le vaveau.
2: Noleka, o fia sa e iai, o le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umailifali. Yenga e fai mengi kaungu umaileongo, o fia sa e iai.
3: Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lofo e cancer skenge ai le wa e mai fo'i.
2: Ngo kuvili fa akoru waku, mai sa ngale kani ai lau kelefongi. Si e kilo kilo ange fo'i mi skoro nga e vili mai lea. Ia ala wa mumbo e mboli mangava si au fa ngau, ia le fo'i e le ingi lancho kamaiki. So le, wale kasi le lua le kolu lau pepelo, wakoyo mi fo'i yao masingi fa mo kupe.
3: Fa mol mole, yoe, fa maa ngalo mai yao. Wa umanga mi asaf sa soangi.
1: Wa mawae ni maasina, sasa ili e loreta sef so soani ili mapu maya services. Wa amata una faasol solo manuia le aing o loreta.
2: Ma lo lava loreta, wa uwaia le suinga le leyo si o tatou ainga. Faftai mo faataunga, male tongina o a tatou pili.
3: Faftai mo lafsa soani maya mapu maya, male alofa o le atua. Wa umawa lafsa soani e fafoa ilo faafita auli, o le taalo I masini poka.

0: Ole esetatu pu funeral directors o se fale maliu sa moa o le tali foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so se atu nuo lalo langi bala au no le esetatu pu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
1: E fai ngō fia lo o langa, pe a le leila ufa a Peritania. O tatalai nanei ava noa e te lesi talai I le Dynaspeak, mo a oa onga fa a Peritania. A onga fua e o nufu mau I New Zealand, besi ti seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fito o yu lai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa a Bear Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twa.ac.nz
2: Uzo!
3: Oso!
2: Sun, fefe o kausinga yau makari I la maanga yau lau kawalifou.
3: Ha ha, labuiwe amu se uso. Bye. On Enterprise Motor Group man ka? Wa uusu yaid kaya wangi. Le yom yang faka moe dao fainga duenga. Ayo wakuri afi afi wa show lau kamailunga la wala. Wa umma kwenga kawal. Piki apu SUV van. So si kwenga kawal ya.
2: O feet fol tavan.
3: O le lima ongo fiku Great South Road man kao. Pe vile le ova du selau lima o rua rua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kao. Sa ili, filifili, ma ave lua lau tavali.
5: Radio.

0: Ni ole na fa fi fi aga sui fi fi loi ole astrona I le tano ama male ya to was there at the boy le sa o le fo pese by leone ya fa mu moe o lo mon wi fo I ya le tapo inga o tato uso I tuila ma manua I must say la to wi fi tu te ma fi tai o lo senga ma ta u o lo yai ya lo u ainga tanga lo ma tua ma pupoli tau ili ili mangale ai fatalo fatu le ya tau le atu lo manu ya te oi male tato wainga ile nei fo I vaenga le sto na in male fa moy moy lo manbia atoa lo tato wainga mangale wenga fo mo tiute wo fenga yai oi no to motu ete ese atu ile ile vasa ya alo fo yo la vele tua a wala tato te fi lo ai le taimi male taimi e fa la vele lave ma me fa ya lo tato wainga fa tai fa ainga le leng Toi fatalofa, ilunga ole appio fo linga, le tatu Facebook page, iava pia fo ile tatu YouTube channel, iama ilatu umolo, fafongfonga mai Samoa, ilunga ole ala leo, ole FM 106.1, ile na uo soo atoa hai, iale atunu uo atoa, Samoa atoa, so ole teimi mua mua, ole teimi lava la ete fatalongo longo mai iate au. Lai fa fonga uma mai apu leono I sala fai matumbua ilungo le ala leo le na o le fa mo tasi o ono tesi ma le tasi. Sa ufa ilo le fonga vrao I le fonga tia fo I le vayaso na se ima vaya tunei eila o ma lo le astona I neila. Ona o tatou le feiloa I anna fia le ala utaunu maila o ma lo. O le fionga ya honorable fpulea I semi fpulea I. Ele to e tau fa ilo fo I le neita mali I. Ila na fo isa ilinga malo, yoe. Mae ole le koti sili lea, ona umi ona yai le mao, tafodama le pale mene iti afau. O se tangata tala voutele, na ulufale itonu, ole pale mene. Ya mole tofi olona itu malo sale nga. Ile tele o tausanga ua tuanai. Le lava ua anga imai, lana sa ilinga malo, ya ukilani ni usila nei. Mafape nai lava. Ona faa wau, lea tautua I lea tunu ue lea ngata, I le telo tausanga sa yai tono al fono. O le fono fofautua ma le vaitele leo sa mua. Sa atua ma yai I ala, telo fai ngā malo, I tausanga uatua na yatu. Ai o le faa malu fo I lea. O lo o suru faa I mai yai I a le telo lea tunu. I mata upu e fenga yai sa mua, ma le malo ni usila. Ya e mwise o tula fono o le vanu no fwai o tangata lau tele. Ma le pasifika mani usila ile neia tunuu. A e mwise ile aitele ya ukilani. Patalo fwai ma le anganga faalualo. Ye ili lau fionga ile aloli I faaftai ile tali vana au. Ya o le ue fio mai. Ya a fio mai o ile tano ava. Taute seipu o le ua ava mua le tua. Ya ile tano ava ile nei tai au ma lole soifu manuia ile wa fionga ile adoli
1: fa ma lo fa fka ile wa fionga le akua pe ang fa ya ku le akua skasio kupor fa mangongo o mangongo ma ingal kai o ingal kai o mari ko ele le kiki foi la lo kulanga le atua va ya ngai sio sua fa fia Kele ya le kaua o meu a waifai e a laku kangoa ava le fa pe mawai le sao.
2: Ali ila.
1: Ya a fei o kele ngi me sao mawaku le kangoa ava. Orme pikusi ni lego fie le kungu e whanongorongo iai. Orme whanongorongo mai me sao e mawaku le kangoa ava. Maro ora soi fo maua malalangi mama. La wofionga ma pa I hor ngi ala leo e fafkai
0: a lo fafkai sa no a fa lo lo fo I ma fa tu li ma fo I le fa fonga ta po I ma ia le tu du la wofionga le lo li o le wo ta o amba lo va po I ma o malu I sa ma fa nga wa fio ma le nga e te fa o popo fo I me sa sa o le palu I le tano ava le ai mai se o lo o yai ma tu fo I le ala o ono o le tātou whapoe moe. Au te whapoe moe o lo maua lo malosi male, soifua lao le lei, o haa mai le anga le lei o le tua, ai mwese fwoi le tausia li I le vaaio lo soifua malo lo ina, male tulanga tāua le na.
1: Sa ngua le atoua le ise meo whare kongu.
0: Dai.
1: kene le lo fole kuo manunga angale nei lo munguye pea mai le asu le kayao le kayao ya ele nga kufoi leo le kausinga le fionga le kausiri ye kwa kene la vai le kauo le mafukanga e ala I fingana ngale inga ma kulanga faa inga le mafukanga nga iluma E or Malusia or kwa Malusia le atua.
0: Malo va. Tai bol va fonga mai le atnu. Le fionga le loli I af pulai. Honorable for pulai semi pulai. O io le o le fatta ma o le tato. A fono fo fo tu ma malu sa mo ya kilan le. O le fono ma tu le o le wa. Limba se fulu ma le lua tau sanga le matua talu na fa vai na mai. Ya sa loto loto yai ya le fionga af pulai. Ile pulenga ya mal committee fa fo ile na vai taule o se mai fo ilon tulanga fa atama fa fo tua o le fono fo fo tua ai le ngata fo ile o ia ole tik tik fodo o tai o faiva o le tu sa bo le o lo of ia ia tik tik yo le pacifica pol pacific leadership forum o le tau wala na o nei maftanga o lo o ngalu lue fa tasia ya Ina ia mafai, ona mautu se mata upu e o Samoa ma le Pasifika e momoli, e a le momolia, I le pulenga faitu ma lo local councils, a e fapeda foi, ona momoli, I le central government po o le malo au tu, po o I lava le malo e tu mai I lea taimi ma lea taimi, I fai ngā malo a New Zealand, ma le neia tunu. I le tai au neila, ia, o lo o, Olo yai le fambumboe, ua mae ao na faalawi loa e le fionga. Ya wawasa maneya Honorable Winston Peters, ole te tai fo ile na, ole vaenga faafai ole New Zealand First, ma o ia fo I ole minister o mata upu vai fafo le ua mae ao na se ese mai le tofinga, ole sui paani mia. Ua saudi sa moe si I le falatui, ya masi I ngatai le safulau ole fionga, Ya tofilau, te vanga Esther tofilau. Ya, ma ole ala fo ili na. Olo o apa apa ma ya ile fionga le te fono le fionga afpulea, a isemi afpulea. Ina ia, mafayo na tato, ma alama lama le lei ili sa ilinga ma lo lea sa amoa a mese, ole fi naunga lea, a lea fo ialo, ma le tamafanau, le tamaitai, ya tofilau, Esther tofilau. Lau fionga le alo lii, o feo ua nga iai tātou tāpenanga le temidei, ia maisi mea ia ua umana tutupu, a o leisi fu I whaabui moe, mo le aso a tae au, ma le aso nga fua lea, ale pito nu ua manu rewa.
1: Sao ngola o fionga le a taua, o le me piksirin ka ua le whafungfonga moe le tunu, se I so so o le fau,
0: a lila,
1: se I popo o le fala, Si kako wawai aku le mewa umanga whaka oko I le kofa. Si o kako fikifikia ka yulu o ia whamoemoenga kikele. Ai maise, le kasi o le tunu, le fionga le koko le ia tofilau esta. E por kofa le kapa ufanua I a kevanga. Le nganga akoa, le ua kasi mafusi le fau o maloa le tunu. O umonga fa kakia le finga ngalo pa ia o le kungu. Leo I eira rako fa moe moe I a vea I a tofilau e a po ke vangafoi e fai masui o rakako o kungu I upu fai o malo e alai le pakilea rako inga mkua wa vasa manaya. E maore kiuke la lewa ngai mai le a te ua langa leo koe koru masinga I lumanai.
0: Alilo.
1: E leo koe whakamala. O leo kako woi upufoie e masangene ngā kaifale ua leo wa papae wa papale ni fua. Aisha, o kako wawa ai aku wa singa rangalu. O whakaumuawa fote sa. Wa I ke mai whangua lalo. Ma koe a seanga. Kau lau o le wha mui moe. O mea whaila alea sa moa, si o waku ngupele, si o ke wha aolo oro ma au waku I langanga mau lalo.
0: Iela.
1: A kosa mono o tō whilingalo, kasi le kako loko pe o le mewa, kasi ere ko wha. Ia, a maila o wha mui moe, malo wha kua kuanga. kako faisi me kako kasi fakasi yai maka ko auku yai inga balu maka uar me wo yai finangalo kako ku o me ka uara li ata wo ye va inga yai kimi ngi o me ka ule sikala o me yo de e pe foi le fakalongo i vai ai o ile ma kwa la per pe ai kako e o mai foa kalongo i paloka ai ko fongo fora ka ngaka le le skala a fai foi ro le skala oe le le skala koe malau whangau ala koe msesi kupuranga kerea kerea ngā whare kumu ore kalsanga la ar kako po klamba man me wala i o ngā ao ngā rengi fui kai au fou te ia lofa ore le skala me piku siri un kāu ar kaimingi ona mea lenga kako kou fai le skala ma kele mea kako ke kako ke mui mui ai kako ke polonga i fui faki ngā loko mai na malo ya kako i le mea ma le mea e anang kako mui mui ora kako le ma fai se mea ai fa vefea ng kako fai se mea pe akasi lo kako fa mui mui akasi lo kako fa mui mui ma ko fa kasi o ko loko mo ma ko ma fau fau o ingai ma fai unga fua mai se mea le leo le kako ke manga oi Io da nga nga ko nga le atua.
0: Walo, va tai saudo a fa lo fo i ma manino le lei. La o fio nga le lo li, o le o malamba i lu ngalu i a le fanonga. E le ai se o nga ta to te to bumu tu ai tua, ma pisa pisa o. Ai ta to te le o e faile le stala, ina ia e anga va ai te panlota. O oe fo ile na o failo sao, ile fili fili ina. O le suyo lo itu malo e alwe mo moli le tofa ma le fanonga le itu malo. O le tansa o lavo le naa wa le mefo le naa o le aleyo na pisa pisa o Samoa. E tele ina pisa aile o e faile lato i Samoa la vofo ia peo se fatita inga ta ua tele le naa la wafionga pulai. Le naa umaine ile vayaso na se ivara mavayato. O lo afi fitu se lauta ngata na le stala aile o e faile palota i Samoa. Olono winga, e tai whapena fōi, se isau noa i lei tumalo lea, o lo ta moe atuai, ma tau vāma iei, le fionga le tōtori.
1: Nei a kawa re, e angai kōngu le sui angai manrua, ma o le fua kasi iei, le pāki a kōlawa, o le ai ama se se koe whāmelawe o le pāki a kōlawa.
0: Ma ni ela.
1: Wa ku kasi whaiva o pilipi o le upu. O le wakasi umai a tu filau le la kopaki pafuruka kon pasifika e kamo i mandua. O longo winga o ai umai o yeingi o la ko a inga i mandua peke saufai ma ngofu i mandua o lai afu yeilo a inga i mandua e keleo i kongo mandua e ho o yeile marosi o lau kaumfai. E ma mawa se me o ngofu mai po feo le kungu ma feo le ngala lo langi a leiso a inga fu i mandua o menga remo mia. Ia mkwa maua uma paloka manuwa iku kongu lavo raka kouli o maraka kouchunu. Aile ngakalai nga o e umolo o fai yaku i fafoku. E kaunga yele rako karikongunga nga il sui kauwa lewa yele kako sui kauwa. Ma e mo mia le malosi faa le faa kuakua. Kako ke fai ya kako me umam kako faa kuakua ile kua. Ile ise me kako ke me fai ya ungo maleri. A malu mai a o le angana lei o le kua mfa mwana malu mai le whamoi moe o Samoa o le mepiku kau o lea le a taua koe fia pai kasi a ngai ni upu lea wa kasi Samoa wa uma nga fongo ya le komiki a o ao ma le fongo tu fa kasi a faife au fafe ngai nga uma la vai au kenangi le bafu ango le fongo sa longo iai ma ave iai le wha moe moe o tofilau. Au mai le kofa wa kasi moe moe ar kofa. Au mai mo le wha munganga whaife au uma inga ia munguia le tofi. Wa umanga fongo le komiki a koa ma le fongo fokua Samoa. Le foi rau wa umanga whaire la ko karangoanga ma la ko commitment po la ko karikungonga ma kaukingonga. La ko kem kwa la ko inga ka ko kofi
0: na dilo
1: wa mai a fongo fongo ta e o fiba le ko pasa bole o le ore pilafa por Pacific Leadership Forum or Pacifica a ko a le ko pasa bole mo la ko le ka ur ta e o fiba wa uma fongo fongo au mai fo ko fa kasi ar kufa. Or mele ar ego fa eksamo. Wa kasi moe moe ar kufa. Wa fusi le fau o malo. Wa kasi foe le ka u. Le wa mau ar kakosui. Or ka arosanga la samo. Au mailo finangalo fia fia. Kako fai me fia fia.
0: Ma lila.
1: E le ma se me fa gongoi se si o paroka. Paul mea. E kako mau ar fia fia e ngā rue fa kasi. Ia kū rea sui. Wa le nganga leo rea ka mwhaigur komiki. E le nga kai ato filau. A o isi fo isui o rea ka mwhai mai isi pā ki. I isi vai. I kū o re tunu o usira. Ia lama o kako kama whangau. Me ka ur Samoa. E uru whare kukongo na pāne mele usira. Ia kalanga lea taua.
0: Nā lo vaftai o leo to e whaamadatu mai lo mafau fau. Wa uma uma ia feilo inga. Wa uma fo io na fio mai ia le fionga. Ia va vasa ba na ia, Sir Winston Peters, matalo Samoa lea na poto ai mori futia fuatasi le mauto Samoa, ile masina na se ima vaya tunei na matua ima tautia fo ile na ava inga. Ina ua fio mai Samoa ma fa fonga foi, a umalele le fionga ia va vasa ba na ia. Ta se e ile palota, e lua palota, palota morsui, ma le palota ile pati, e te lango lango ina o se vaenga fa fai sau doa e fa manindo a tidi le mata upu lea i lau fionga le aloli.
1: O le paloka nusila e ke paloka o e lau paloko ele mea reke fio ai ma le kumalo reke iai.
0: Mali.
1: A fa pe e ke paloka i le sui u reke manga o ai. E paloka e nga. A o le paloka la lea ka o le pali vote. O le menga le siringa fa me meo iai le kako pakiringa i le New Zealand First. Fair me ke paroka mai ai, au mai lau paroka ranga, ave alau paroka e suirang ke mga oi, a or paroka lea ka or paroka or pari vote, au mai lau paroka nga ma New Zealand First, inga ia lava ma bafa koko ngar ka penganga, inga ia iloa e kering sui, ma kere de pasengi e maua New Zealand First, pe o me faya ia fuafuanga ar paki New Zealand na koma, ma upu fai on malo New Zealand, e faalango lango ilangu mela, e mo le mea whela ngā leo e karangoa koe. Ka ua kere le pāloka le le rua o pāloka. Inga ia ave lau pāloka i le mea nai ke fia fia iai. Ma le sui ngā ke mngaku iai. A o ina i manuua. E le aina o le karasanga inga manuua la kou. O le ki ngofo i manuua. A ua le ave sia lau pāloka mai a esta tofilau te vanga. Ave iai lau pāloka ngā. Koe ku iai ma lau pāloka rongorua. Or party vote, koe pāloka e pāloka New Zealand First, longo inga, a whai ke ngofo i manuua. O eur sikisengi manuua lea, vange sa mōma na whahongfo. Lua au pāloka ni nei la vai awe kako sui. E le ngaka i le pāloka e sui, a e pāloka e pāki e sui. Longo inga la, o manu leua umalama, se o ko o siampingi. E le eise manu leua a uma e malora kako, kako sui, kako ke oi, fungar baro il parmeng yo
0: on sira mo moli tatu tit
1: ave mo moli ka kusui
0: yo
1: inga yam fai unga iloa le fia fia fa kasir ka ko kungu e le m fai ka ko iro gi me e fia fia ai e ka ko ngo fungo fo le fadia a ko mangu o baila lo fo le kua o menga ka un fai pa kai le tawa
0: a lo va tai sa o bava ya tu ile mata ko fio le sa do anga fo imal fatal do anga ele fionga ya pesta Alex Fido ole faulunga leo le si fongo sa mof so ta ile loi kala estete ile tolu va ya so watu na yatu mai ose le tulanga ta u tele male mato ngo fio le nasa ulanga awa atato wolo le party vote ole vote le na po la u filfilinga po la u kisi le na tu u ile party fa u fai so se bela la vala o New Zealand. E te nofuai, a e la lango lava, e ave lau pati, po lau palota lena, i lau ili pati o lo e lango lango ina. O le foi o lo so taibai ia le tofai a la wano, ati i lawa ia ma le uso foi, ia tufu e fiso, mai le lo ile siu fofonga o le laumua, le Capital Radio, ia atonu o le vaya sofau o le amfayo na mawai ia se avanua, ta ua le na mole fionga. Ile tapa au fanua le maria toa. Ia po le fionga fo ia te vanga po le fionga fo le toto li i tofilau Esther tofilau ina ia mawai so na ava noa ia la leo e fa fonga yai ia le mamalu o Samoa ile la umua i Wellington. E ia ile fa mwe mwe ta uo lava o manurewa ile aso atayao o le lato waso ngafua lea masani I vai aso mua mua o masina uma lava lau fionga lea luri mfayona e fa pupula le mata upu lea ma le feilo inga le ile aso atayao.
1: Wa masanya ia man lewe lako asu fongolea na wawo faisileva.
0: Alila.
1: Alila vai faa wawlava ma le fwela wawo maikaimi o sua nga maro o suikowa. Ia kawa kela la sung fwolea la saungi. La poko poko makwe afai iso fayakaya ki oeonga e le skala. Pe kile ilo fwoi fayin nga meo le skala vayangi le tunu. Saung man lewe. Jau manu leo e whaasing waku le wala e whaiai mea umo ma ma whaku sensi kala re dei ma waila ui kala inga re dei a nga iau whangau mangisio a wala nganga leinga a nga ia kui manu leo inga ia whaking oi malau le skala inga inga ia maua ro mamamanga siri a wangi ika ore mafau fau a ele whaking oa kaulanga maua wala wabangua ke sawai ole e fongo ili aso ngafua ka ore spulu Wai wamaka leai le fale nei kongo le paka le Mountford kasi a le fale fua fale luala iai I le mfenga misi ea o le mea piko kaua nga lea kaua
0: Malo, fafutai tele lava o le si ma sa vali taua tele bo le fafunga mai ala tunu e mfayana a ngai tangata ie maan malamra mai loa fao nga ia upenga ta failangi le Electoral Commission e mfayuna utawo ie lungo le website na malestala online ai a faye le ai ia olono winga e te taua na e avane sa upeni ma se pepa ia o le numeral na le Electoral Commission o valu selau Tolu ono, fitu ono, lima ono. Pea faye le itaudu usau pepa palota, wala au yai ina ya vatu usau pepa palota, po se pepa le stala, Electoral Commission, o valu selau, o tolu ono, fitu ono, lima ono. Ya, maleno fuanga e faatino ai, le faatmweboe leo le aso ngafua, maasani amanurewa. Ya, maso se saa mua lava. Po fea lava e te iai a e te fia nga e lango lango le sui leo sa mua mua manmerewa I lea soa tai au. O le tuatusi se lau valu se fulu Great South Road I Manurewa. O le nofuanga wata ua le Manurewa Sports Center. 180 Great South Road I Manurewa. Tali tu lai se fulu vavavea tu neia. Vave fo I matele le temi tatu talanoa mfa soai. Ia mawa fofofua I fo I le lofa. Manisi etele I vaai I whapea I walewa na tongi e se fuala au I lunga le. O le fata fata ma ua fai ilangi le fola ngā lela e koe vavaai I kai au o li li atu. Ia, lau fionga I le, le alo le I pea fai o yai se isi vaenga ne I pa u ya te au ai le yo o yai le tafa soa I le so.
1: O le nganga a kola wa le a taua I a maru auru kao pa I o le tunu. Ia ia iso lako fia fia I se mea e fai. Inga ia uangi kevalo lako ko fa, pe keva fo ili finangalo. Pe I voi sese lango mia le fala. Ia pe emu fo ili laulangi pe fao ili kaara ko fa. O le nganga mongi lava, ia kako maua fia fianga ku fakasi I se maka upu ka ua. A waa kako wanualo wa I fapea maka ku ngei maka upu. Te kasi ol kako kongu, ose a kongu, sidi leo ngana dei kongo ngu sila. E ma kwa maua le fealofangi, maua le kako kongu whakase ala I me fai, I le koe ese se koe maua so nga whango ngoa, kako ke ngaru lua I kau fai maua le fia fio kanka uma, ai maise le kako kongu whakase I se mea kasi. O le nganga ko fai se veo sa moele so nga faiya, Kalakau konga ai kausi maa waenga Samoa. E nei alwa sesi e songa marimari pe e songa whaasapilima. E nei sesi e songa ka ele pisi pisi pe koringiu fiki fiki. E nei foi sesi e uku vaikofu le pa iyo Samoa nako Samoa le au e mamala.
0: Yela.
1: E nei sesi nga ke wha maka emo inga. Por la fuera quiero lugar a lo Samoa y leo se pa o solo. Or por qué quiero cacuyai. E leo que murivai en Afrika. Or por qué quiero cacuyai Samoa macaumai. El en cama que si cae. Pues fa ururu nga fangua. De ahí. Or leo cacuy lungo por qué. Au mai el cofa. Au mai el moe maruca. Si o caco caumo fai facasi. E peo upo e fai kua ngaru. A o ngai le fua o ngai o le fanga. E nga fai kau leo ngaru o le au. A mai a ngaru fai kau se e le kako vaa. Se I pai uka le fanga lo iai na ukari uka. O le nganga nga fafikai sa vea.
0: Tai.
1: Fafikai rei a kaua. E ia mawara kua faa I la ufionga.
0: Tai.
1: E mai se fwere ta ngo ava o roa. Wa vea lava le ka ngo ava wa mea ka ua le fafongfonga le tunu. E re ngake I kakua kungu a o orkerope a koa fafikai foi le longolongo ma kaumufai aku le koum ngā runga kere e winga le kakua sui marakasi wa gai le kakua tunu I a whamoimoia whamoimoi le kua le a kaua
0: tai
1: le kua lofa le kua manguma le kua ngarenei le kua malo o ia ngake maia mea kakua ki fifiai ma maua I kari wha adiani I meo rua kako kakalo kuai whaftai I dea kaua
0: ua whamalo sao noa malele fo I laua fionga I lea loli o lea ua seu I whanua I a le whata maswali inga I a mese fo I le whatu teinga laua fionga I lea loli o upu masani tapa au whanua te vanga tapa au whasina le maali atoa taltonu fo I o loo whanga poto poto ai male fa malu malunga le ainga sale valas o pa ia umana ia le wau mai a wa ia le sa ili nga ma lo le fionga ia te vanga po le fionga fo le toto ali ia to filau Esther to filau ta talo ile tuo e mawalo soifua ile o fionga le aloli I mafatu mau pea mautu pupu ina pea ia le vangana e mese o le fato fala inga ile o fionga e mawhai o na whātoa toa maali e ai langona e a le mautonu o Samoa ai mai se fo I le neiva I taupe a tātou a ngai I upu whai o malo ai mai se o le tātou se ringa malo I le neifo I a tunu o Aotearoa o a avea mo tātou a ingalo na lua o leisi me sili o na tā ua lau I fionga le alo li naona uto e wha manatu le angau leia te au le pepa o le manifesto male anava tau o le fionga I le vāvasa mana I Filippo. Wa wha solo I a New Zealand I na mātutua I a ona au ngā tupulanga. The population has grown faster to become older at this point. Wa wawe le mātutua. O se tasi o nava tau o le fionga I a vāvasa mana I a. O le asa saa malilingi. Le tele o whaamruanga ina ia aua nei whaatala le, pe tātou te whaatamala. Ia au ngā tupulanga mātutua nei o Samoa ua o I le pensiona. Le ango I lātou nei na whauina, le whaavae ma le tamao a inga o Samoa I le tele o tausanga. Le ua ae ae nei ia le atunu ule nei teimi. Ia nauna e toi whaapopo te isi I fualawa I a I le tāua tele o le nā anava tau. Ma ia whaatū mauina, le ono sfulu lima tausanga e mou el pensione e le toe si ia pe o le finangalo le national maisi vaenga e si I le ono fitu po le ono valu ia po le ono iwa fo I famul mole la ufionga le aloli
1: Faftaili atua e kele ma ngongo ia ngā ruenga a wawasa mana ia ma or kele fu o pae inga umavae sa kofua le pae inga ia I wawasa ma policy se wawasa e watu I kukongo ngā whainga malo ma alua I lawa le kelo me uma sa sa ka uai I an New Zealand first a kele nga ngalo I ka ngaka kele nga leo manga kua I ka ngaka pos whakai ka inga karango I le wharamai fo I leo o kamaiki wharamai o kamaiki o wawasa mana ia ora si inga I lunga o kope a kamaiki a nga I lunga pe a whanga ka umai o wawasa mana ia
0: Mm-hmm.
1: O mea kaukanga ka māku kua, e le ai āse si au I ka kongo na pāremenge, e siri aku wanga policies, I ka ngaka māku kua pei o wawasa mānaia. E le sin ka mai au ngā lawa ngai, I a anumakai Samoa.
0: Yeah,
1: anumakai fwai eino ka mawaianga, e sa saa o ngā sua wā sāna murianga.
0: E
1: wanea ngā sāna murianga, o sa saa o sua I a Samoa a kua. Yo le vele a Samoa, y le que confa con gor confa, y le que confa con gor boy al bor mamao, a bailo confa, a bailo muy, se idi malo, fafkai de atoa.

Pere na fafifianga mai le uso ya vaiangi sua mai le afioanga o sale longa. O te luatu te tala i le nuu lea, le afioanga fare fia ma le fare salafai. O la ititi a le li i lea masalo pe valu o na tausanga. Ia e matango fie, ia le si ufonga, ia mese fo itasi lea a inga sa sulu, ia i le tele o faife awa le kale si a Jesu Kiriso lao po io a sungatai, le mauta o suo masiona faletua. Le li io vaiangi ma le teine o longo tae au, ia ma le to tele o to wal to tele fo io lea fo i farefanau. Ia e malo faftai le tale ni o lo o, so solo la vailunga, o faa mnuyanga le tuwe, maua i tato, mayo tato matua walto ino sua. Ya, tasifoi lea, leo le leio le, ole musika, ale warota isa le longa. Ya, au, avea ia le sunga. Ya, papali ito masi yeu, ole epikopo, ole nava itaimi. Tele yo tausanga utu na yetuwai. Mboli yetuwai le. Alo faanga ma faamdianga. Ia tato ma lo ia sa tato faafsanga I malauduof sinfa I dunga ole porkalabe ole tano ava ile so ale ia tau savea. Ia, ete mawai ma le sao. Maftaifo I, ia ila tau sa mafuta mai dunga ole tato apio folinga. Tunu mafono Ela Matai, ma lolo soi fomenuia, ma auto u malava, fabili atu. Ile, yati na eyo lo fatino nei, o le sunga lei atawa, ma ilatou, ma lefeltua, ile Silly Air Eco Farms, taftafa atuwa le tatu litio, ma wefo ile latu talo, ma le latu atambu, ya mesefo I ole pia, o ole ayese ufi, Ia whapena fwil faltua ia Alavina, Sua, ia Maletaro Market ina I Otara, telefo I le ulutunu olo ia ina, ia ma isi fu I tau mafa le tunuu, ma le pepa esi, ma lo Alavina, ia whapena fwil le au fainga wenga. Patalo fatu I le tinapele, ia tapu itea, ia whapena fwil le tama, ia tuyali I sofa, Male whanau, male ainga I nga Takapuna in offshore, wha mo moe o loo mawhana whana o lua, mo loo lua mauta, ma ia ta ui le leifo I tino langa ua whairasi matua ma ini ini I ole malulu I le leiva I teimi ole tau malulu. Ia, le nā, nui a tele le sapati le asua traiao o le ngalo le tātou siva le nā le vai aso lea, whiloa I le tātou wa inga. Lingua matua ya ale tawa mo ale ole numera Ivas Fulmalimba Browns Road I Manurewa the netball courts at Browns Road in Manurewa tali tu laiono talal fai toa fa ili malie ole Oats Band fa vifia I male atu save I damu oe Luas Fulu tala le ulufale o tatu ainga wome masani ole BYO Bring your own. Tisa ufuma maia. Se afu I se. Se fingi o se isi kafalo. Asa uema maila ufingi. Afone isa ufingi. Vini maise makusisi fingi ki aluma afi. Yol vela fai. Yo talol suanga le batele tatu talie matawalunga ifo. Le tatu polkalami. Ile nei ifo yastonai. Ya mole sila fia le tunu. Masalo peto e tonu lava astonai. Ya le tatu tau mamai lea. O ya ifo isi ngalwenga wa tofi yai. Mole anga ilumanai. Ya aile mfai lava na faa ngaloina. Le nei au onanga le radio Samoa. Sa tautu ai ma vea mo tatu ainga. E whasoa tuai I lea tunu I so se fola ma so se manta opu. Ia a lea longo puyali I pea. Ia lo tato an tunu. Ia male mamalu o sa moe tau mulibuli a lea tau sa vea maile nganga I fofaiva maile asunga fuose yo o lea sfarele. Ia male tano ava e lea stonai. Watch this space. Ia faale leia atini ya I le tato ngalwenga. Ma liei faangata ina I fo I le tautua. Mo le mamalu
ole atunu wala va fo ile o leva vo ka usango ka ko mafuko am ya ai leva vai ona fa ngalo ina ai ona sa mai pe ta to te sa va valia se tau le unga am ya mata walunga tuai ia le au au nanga male tautua Emma Jane Lawson talo fa lava lo fa tu bo oi male tina matua ya vai tupu ya mautu ubala mai lunga le tatou Facebook page tu fa le tatou pol kalambe male tatou YouTube channel na i ta ma ma tutua mtina matua au mua ave ma au au na fa talo fa tu le atou severa le atou duo male fanau ya maise fuhi ya nisi o tatou ta mam tina ma tutua lo fa tau tulia i mauta ngase ngase ya angale ya tule tua fa mangalo se leo le dei va yaso ya mo se po le dei yaso na le i kai kai uma tatu mata upu ta u fietel no ya ala nga ta u fa tal no nga yin fa nei a le ber ta u de la kapi sa mo u a wa fa vai le si me de le tala de to te fiwa you need to take care of Kamalo ya uko usal mkombia faya kwa akamalia mala uli maru and it frustrated you so much. I can see the frustration through the eyes and the words of these propaganda media of Tuleepa and HRPP. They're so angry, mad and crazy at their seemingly mad behavior. It's funny to look at. La datu wosu ele pesele ya te usevea. Ya, e fat manu via tuai ya te. Oi, angalo se leo leo auna, pesele ya tewa, e mana tua pe oi, tatou te tau ma mai ai, ile nei aso tonai. Well, folks, that's it for me for this Saturday. You look after yourselves. Enjoy Sabbath day tomorrow. God bless. Safe for

0: E tua, awa analese anola na lava alofa mboi tawa. Ya wale mawai fo ilene yas. Ae, tatu te fafoi pelvi inga le tu. Ya, peona tatu farongolongo foi I le saunuanga le sunga il foi launga. Ya olesa afia ngai matou ili vasu lewa te atu. Ya maleg a farewell concert peo ana ma folofolo ina ili vasu te atu. Au wa olea ta pena le malanga le Auckland Gospel Choir e malanga I Sweden. Vi ea le tua. So last week o last tonai na faya ili a concerti muni inai Evandale li falesalia olo lawi lo foit tonu Evandale ole e kale sia PIC na funua ya inasa alwatu le fa moy moy ya na fio mai foil to teleon to teleon ta to tangata pa yo la tunu wa pot pot fatasi o pongi le fa moy moy o le Auckland Gospel Choir fa malo atu foi le sunga le choir director po le foi o lo taita ia le nei foi a fai pese ma le nei foi mananga ya o le taita I foi na o le nei foi por karami o le koko sa mo yusho ya o le fecha le nga ya si o manu si o ti Simon mta fai ya le ngata foi lea Shannon Kiro and also to tele for your land to lo fe nga ile nga lwe nga ama mosese se tasi for to fino lo nga le lwe for tonul tatu team o le koko sa mo yusha ya male to tele for your land to o lo va va ya I tu ilua o le temple view gospel choir I hamotone male Auckland gospel choir I nei I aukilani Manuia Tedil Tapenatu Wale Uluatu il Malanga I Sweden. Mana if we little joy ever for your eye. Matu no for in the Malu Lu in New Zealand. Let's have fine. Say, Ma Tapua the farm with my mate turn on a for officer. Ya. And Manuia the farm with boy. Ilung or Tatalo. Well, I told. Or tap wayat. But I'm going to bring in lesunga ya sultal lay. Sit out of Ipo wa mailana. Nana sunga PC for il neva yaso la sunga.
1: Yeah, my lol say for when we are pain. Yeah, tatun for ye wa. Mo who sing a fasting a malus in the fiaf. If tie for ye na lofa my for the team, ye wa mo who sing a me I lay a fiaf in the ya. Ma wai fwoi malo si wai fwoi tiute. Ole fafsili ala usunga sa manuia la wafoi mea uma neiva yaso ya. Sa fe ngai fwoi fea munga luenga. Ya ufanau ya waonga ya. Ma tiute maa sani ya neiva yaso. O wa uma malo uo langa ito nolo a inga e. E ese na fainga luenga. E saule fali koi fufuru fwoi maipu makari kangamea. Ya o ngai lo ai fo ile ai nga e work together
0: lela
1: ai saulo le lela vati na po pisi fo ia saulo fai lo ngal wenga na to be ole nga nepol kalame ya e learn for everything ma at least nga ta la fo em fai ona nga represent e we ya tute fo to no le ai nga wa fa be ma at least nga ta e ongo ta ye longo bingala ale kau kau al kanga me mai mau ole la
0: Sound
1: I feel fear saying I'm away on the tupe. Yeah, while I love a cook and I may fat bang.
0: Bang.
1: Well, Mamolia is out of Fale, Philo Facebook, I go a lap quay pick here. I feel single winger, the penal Fale. Yeah, out of Wanganasa thing I feel if I just what here. But the answer is it was everything okay.
0: Mano,
1: yeah, love a meal.
0: Man, I tell you, if I pen a hoima, the need to invite your matto in I west. Ya te tono safia ngai fuel to telol tatu atu no safia ngai male timunga lea lena pipisi mai ba so ato lewa o lena o fa no no ile ile va sul teatro on Saturday o ale o mi si ale night market le na fa yo i mato
1: I
0: ila mato pito ye vente yo ale wa fa nei
1: okay
0: lewa fa nei ale wa mai
1: ale wa ki ka
0: ale wa ki ka ale sa fine no le sa fine o ale wa ba ya tu le tap na nga mato o fie e la sunga miss foili ai nga ya inai tama futanga light
1: Ya,
0: yeah, say, alu alu ale afiaf. Say, like we, pia utulita valid pinching. Ol tato a pinching ile a olime ai.
1: Iyo.
0: Alu alu ale. Say, malosi al pokalami pia malosi pinching.
1: Iya.
0: So. Ya, efuafu ile tato le alu tato pokalami.
1: Ii.
0: Tato ile malosi. Yeah, pe on ya upo na jamet fai pe fai pe
1: to be continued.
0: To be continued. Yeah. I my love half time.
1: My love Suma. How was the school and all your family plans and your private plans? Yeah, na my le lava ya so love Suma.
0: Yeah, half time only half city. Yeah. Eh ma kwai pisi for. All of ya ngai ma muta aku universite ngatu folia wa lewa you know o anga ia pea o the winter pea folu ya no te vai atu le scafolia this has been discussed been through a lot this week because le tau you know all the jackets and all the scarves say mafan fan tino wai manu lufaf ya ma te o te de fo yo Fa moi moenga, ya lo. Ya to, ya this. Mainly my week. It's been okay. Busy but not busy at the same time. Yeah. But day four, it was slowed down. Le alu lo pokala mi mai. Pea vavi na. Ya wa vavi fo ina moi.
1: Alu, ane chilele.
0: But day four, ille. Ya va ta foile tu molinei wa no le wa ta fail ta pokalam ya masalo la o tole fa funga mai ma vai ya imawa masalo na iba ya so o iluma o la to va pe ya imawa
1: le fa ya le mo ta ya imawa
0: o imawa le to ya o mai va so mo va ste at a mali va ya tu at ya onole malanga il tatu tai tai Ya manisi fo yo to final tato team. Ya awale lato choir in Sweden. I just like the saying is we are holding down the fort. Lo to mawa ma wa ye make so le sek sek ya tato por karame ne yo le koko samo yufso awale lingi sesili le vai vela ya emalu du el koko So, leo mena leo mao mai. Sei tu ye se vai pela na alu alu ale malu la fiaf yo.
1: Yo.
0: I'm a lo half time.
1: Ya vi eleri. Ai sei fa ta lo fa ta tu watu nu.
0: Ya, ya, tu na tu na no ile so.
1: Ya. Sa mo lo watu nu pele ye le tu fa sile se leo. O mon si ile vi inga mal fafta ile atua I ol na fo I wo to fa fonga si fe au wa fa pena on fa manatu ma ile ngango le li ne vayasu. Ya fo ya te tatou no tatou tu fatasi. Ya ol ne tu la lok ino le tatou ngan Samoa pa talo fatua ilo tatou watu nu pele Samoa. Me ilo le fata uwa amasu yo ima ua ta mafale alili pois. Tunga ya pen fi mauno. Ya malo fata uwa ya sulo talo le tawa fanga tu loma. Ya sunga ben mai salani fale alili ya malo tanga tfata ba mai ili ili sale lu fale alili that's why we call us ourselves fale alili boys ya olvi ingai fo ile tu of dialogue to talo ingat fo ile shoma to tu malo ya al ne tula ya fatalo fatuai le al malo mal masiofo le pandemia mal masiofo Sunga I ministao, we fai tō finga, sui tō fia, sunga I ali leo leo, malo le malo, ne ngata fo I lea, so se tō finga, so se tiute o lo enga lu e tono tātou malo. ma so se va engol nila la fatalo fatul pokala merko keep on and keep it on keep going don't give up yeah I think that's for lea suisunga fa fenga inga tai tai o ekale css missionary o tala ingol fina ngalo le tua ninga cha foi lea ia so se va inga bio pa tele kaposa manisio va inga ss tonu so se ekale sio lo inga lue ma eti e o ye tiu te ro fa pena ia on fa nga ina ya so to yo lo bola ia on fa ta lo fa le na lok in le ta tu ngan samo ia la ta tu wanga tu lo alfa so lo nga nisio ta tu poklam nipo ia join us to our Falali Poison Koko Samoa on the Radio Samoa tonight. Atalo fat foi bo mai masani so se vaenga i tue fala langi. Fa pe foi le motele se la fai sa to telefoi nisi so tai mai. Nga ta foi le moto polu tutuila la melika stalia. Ia oe so se vaenga o otri aile nei ala leo. Ta si lima i batolu amo. Ile radio station I New Zealand nei ia ole 106 1.1 in Samoa ia so fa pena fu ona o tu yai le tato wala leo ia fa munu fu ile tu ole tato au le gospel choir ia ile ngata fu ile ia ol fa moy moy mol mana ia tu ina tu le no ile so atau wa fu fa sol sol le ino tato pokla mil ne po fa fu ia inga atalo fa fu ia inga ma wo ne fiaf
0: Malo. Yeah, Malo five time, Malo for a five year to three lato for your law. Bafong by Longoala Leo, a fabello Averillo, sir. Yeah, our watum, le mul tat poker, Malo le mul for the talian one for the travel.
1: Don't drink and drive.
0: Manatu Atule Ave Ave Male. But if I tete, yeah. And also to those that are watching via Facebook Live, ya le sunga ya Miu F. Amosa, fafta I tele lava mo famanu yanga. Ya, leo famanatu foi. Olo yai lava li tatu fa so le afa nga solo. I se teimi, a self steimi li tatu polkanami. Ona fa tino I le tatu, li tatu fa so. Mana yi foi le mam ta upo le wa tapena. Yeah, I want to have a soul. Yeah, say tone. Say, if I stammer a music break, on a toy tell you my. Yeah, on a toy, I want to know a sit on my news flash or news snap. Night telephone, night telephone in a New Zealand or global or in the Pacific. Yeah, la. Tamo fai ona la watu nei ma we're going to put our Ali'i Fasalanau hats on and put and give a small news report yeah le a tamo fai atu tamo fale alili if I say news report I say yuma le tato music break se isu e pole afo isi news lea tui natu moleto moleto sila fia. Yeah, I was full my family not to tell it to la a fitu ole pese nei ole pese ya le si pese foi le mana ya na pe sa ile fale o yova ya ole pese le pa ko vati le manu ya malsunga ya pen anaya na ma el pese nei ona totili mai mole tanto a segment no no more ole news snap manuel tofa for

0: eo ese ito tono lo lava yo mata.
1: Mm.
0: So it's our tele le foster in o se se space that is safe.
1: Mm.
0: Aya va ya tu tangata lo tuen a miunga e te alu ma fama sino fatitala e tangata ele fi ta oi a te oilo o fafi down.
1: Mm.
0: But I need to let it out. Ale ele ma faina o anga I You know, there are some times where you just need to speak to a person. Ale, ale, anga ile tu, olo yeta ngatu wa mai le tu tono lo lang. Ite talo no yai. O tu inatu le tu, pe yau na yai au no le tu. Kose le ngat ele na ole le naunga. Ile asusa ma le asusa. O na tu foi e avatu yata oise fau tuanga. Aisha. Olo u ya ilato le poto le olanga fea tus pa ia la onga ina le aso sama le aso sama malu tusi olo ya il poto tusi olo ya itali umo le olanga mena e tangwa chele tato fausi ya ina se mea se si o si o manga a safe space a le ole space e lo ae mawe el mele ol famsino Ole talie, ole tawe multangata, or no, fapea. But eventually, everyone's going to go through tough times.
1: Mm.
0: So, really, Elias loves to low love. Elias of Awela talie fua ile, you know, fafita ole tangata. Because a yai taimie paua el tangata na baia. Tusa lava pe, whether it's done, you know, privately or publicly, a yai taimie fa le tunul tangata. Yeah, Jamie Paul, el changata so really le. Olea elesi aya o changata ole afam sino fo le changata mali changata.
1: Amen.
0: So yeah, that yeah, you know, it's our tele to langana. Afa pete mana o tala no sisi I let say Lord is struggling. Create a safe space. Ina ya yail mele o trust.
1: Yeah.
0: Cause ole ole si fo menga I fengo feel lava ona solia. Ole trust. You are lending your trust to this person that they keep the conversation just between you and them. That they don't tell anyone that they don't fakakala about it and things like that. So and when it's broken, ematwai ti nga le loto. Awa alena trust yung le tangata lea eta oyan to oye meya. I lewa iwa le mafayona tal no sisi wan. Wa fa machino la to ya tia wa you know they told someone without their permission to langa fa pena so you know il tato la wa changa to fa pe o se mea ma ele o se mea ele o se mea tawa but we have to afa pe mana o ya man we ele anga to pulanga male to pulanga fa mai ya tato ilo mena Plus, we shouldn't be doing that in the first place on the pharmacy. No, I will let you to Silima, Male pharmacy, no, Male Talier, Male Amu Amu, Letangata, Maletangat. But to those that are gaining that type of energy, a lot of Yale, a lot of Yale, fell to Donald to Spay and Melna, by Yayesu. His own people are the ones that crucified him. On a lava tangata. Navala au, fasato, fasato, fasato. Ona lam changata. Changata olona nu. Changata olona afiwanga. Ai walai ona tu maulona. You know, he was still willing to go through it. I said, wai loa ia olo o yei le finangalo le tu, olo o yei foi, lona pali. Tu atu ole mena. So if I ngata le ala, if I may iwa api api. It's a very narrow path as well, the way to success, to everlasting life. But to leale na ita una tato sama valiang. E fengata ai e uina palena I oin ile paleli ile manuia. Yes, tama e fa popong ale na e fa paka e tato mta upu.
1: Ane itele faswa.
0: Se itau fa o filisi mta upu le. Il tato fa soa Lena etawa la usunga il te misa faile fainalot. Ile mele ile actually na tu ilung on Facebook.
1: Yeah.
0: Ole ale tawa le tu langa le wo yele matapu le. Ai o te fia faunga na ia avea mase warning.
1: Yeah.
0: Mase you know me
1: lapta inga
0: po se me ai ina ia I loal tato mo le matala.
1: Respect
0: po
1: ka ko ava yai ona ya fa go pelsa no anga o le wo ta pena I va enga ya ono tato wa faitete
0: malila
1: ya ai fa go tso no anga ya ona Watuelo la io tava in wo tapina.
0: Okay la. Ya pero na uta wain. Ore mata upule le usi mata upu mama. Me so po tato changata. Pa tutu tato tangat kipsian. A eva yatu ile lalang. Ele hai masisi tusi. Pa ia. Olisi o isi tapo inga. Other religions. A lot treating a pay on a treating a to spy. Ole tua, ne a fiona pay ole tua. A lot of tail or tower, a lot of tail or fafita, a lot of tail or little town. While I'm to put on a little money, lay some way to spy around.
1: Amen.
0: So ole lapita inga mo tato uma man mo fan now. A tower tell a little maul of fatu tua. All tala polo, if I may. Be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord.
1: Amen.
0: Awani e tamafai e push sesi oi be, you know, because all mele all afiong pa yo le tua all total tangato wa fail total o mea maso atele mea wa al mea e pa ia. Wa ave ese le temi nei le totele mele au le tau le mamano. Ona o le treating a whaapea. So, you know, o lea o tele fia pai lo loto le mele na tupu. Ai, o au fia avea ma se lapta inga. Po se wha maulisi au. Aweni I tato give up Aweni tato Fapea Ele ose mea Ele tutauna tu ilunga sisi mafaisi tala We are called to be defenders of the faith Beona ta awala usunga We tato na masi malulamlang We're not supposed to be sweet E tofu na masi ma E onga So o tato wala Ele ewi lawa ele fia fia le lau langi I mea le tatu te talitono yae. Ai afa peolo tu maulau talitonunga ya Yesu. Ele nga tetelo loto a oo I temi fape neiwa fame. Sino tangata wa tusi lato lima. Wa tao wa fail mele ole persecution.
1: Amen.
0: Wa ya tu isi atu no ole totelo tangata wa maali liu. Mo Yesu. Olo fesiri foi na uti tu na tu ole alo ma lo si olo fatu tua. A o I si tu langa pa pena ole alo tali. E te sau ina lo ola ina ia ola fa pena oa wa e ta pena e te ma, you know, malimo Yesu. O se tal ole fesiri foi na awa na maliu Yesu mo oe. I've all fesiri. Would you do the same? Mo oe. Wa te tala la wa noa a mai le wha aula tanga to te wha wa to I wha aula o le tato anganga maua le fo'i le ala wha ingo fie wa le ma e le to I whai e se taulanga peo na whai e I fia ngenga tuai a wa le wa a watu le taulanga lea o le tamai maa moia na mai li ulunga le sātau maa ngā loi lea tanga sala na wha a wha ingo fie le ala mo oi maa Aula hala tatu mele fai, ta aluma le pule, ta aluma le faalutanga, ta aluma le tuspaia, ta aluma le mamalo le tua, ele tatau. ele te taulama. E ta wa fo ile upua Hosea. O ya sa te teme ona fai tauina a ol fisili na tungi natu. I think ol perfecto nauma. Lona mtaupu mwa wafa yupo yono. Wai se mafaina tu ilumo le toa saa ole tua. Elaisi mstili, leai masesi. Olo fisili foile na olo te fisili hatu itangata yolo o. So ona faimea maso a atele. So ona lafu upu we anga ile tua mwa ntusipa ia. Wako so itangata na tupu lmena tu ntusipa ia. Wai wa woti wa mali tulomu. Do not, you know, it also may, you know, it's not something to disrespect.
1: Amen.
0: Ma o mato wi ele te tena mato pai isi tusi. O isi foi tapping. O cause ole awa unga level tanga tkiwisiano ina ia lofa. Tusa lava pe le tali tono na to ya Yesu. Alofa pe ye. Alva ile mele watoe le watoe amai wasau was wa solia le afion pa yo le tua wale mingao ya watu ilung api falling afa ile changa to manama ele awo se tu na mana ya le a ole fa mau si au tu mau la volo fa tu tua boka sol to tel tanga ta ole afa uma yo efisili. Why doesn't he do anything about it? Oletua.
1: Yeah.
0: Why doesn't the Lord do anything about it? I tell you, it's not if I may ele fire le tua simia. I lay law. Eo olava peo na yel to silia nauma. Eo olava le temi e a mile to sao le tu ya toy. E yel aso tam no oilo sala. E yel temi e tam no oilo fa salang. I say. Lewa e sao masolia lana upupaia. Lewa e sao ma palawale luma la. En ole olo yaifo I upultuspaia fai mai. The unforgivable sin blasphemy against the Holy Ghost. Pole ngang paia. Because also telu tangata na tupul melia in the past. Wa maadili. Tulo. So ele ose tosa ele ose mana elait. Awa ole tua le e pule awa e pule me uma e oye ole tua le fofanga. So ole tuenga mana le na olo oye il tatu tua. Ya, tu natu le awano ele osunga e popole tatu daup.
1: Ya. Malo faftai faso to folusol ne fiaf ya faftai wala nga fose tasile o mata wa ya tia wia wa or de tanga ta lotu ai ele masi se sengole ole ale ta wo swa fole ol tamalia ya au te lo si le fiel la langi ato ai ya tia wia male nga nga le wo fai ai to sa te pe o folding a mai fo na le me mo changa ta wo o vale mita a ai wole fa taula le polo e ta alo ma mita ya ai wo fa pe na ona fa ta si na fu ole tu o au au na ye ma fa va ye le tu sa mo a ole ama tangal tu spa ye fa pe na fa ye le tu ole langi ma la langi le ama tanga no no wi ngana fa ya u mai le tu ole langi ma la langi a fa uma mea uma mai le aso mo mua o le aso ono o le aso fitu na malo lo ai lo le tu a o le si va enga na e fitu na e te le tato o le aso fitu a e le ta u le aso a e ta u le mea na fai le aso a o le tu o foila o ia o le sapati a o ia foila na e pu le a ia le mea fai sapati a una ya e le fai e tato si aso fai ele tua le aso o si le fie ele tua fai ele nga lue nga lofa ya e fa pena ona fa atino inai ma fa amau fa ilo nga inai se mea le leiwa e fai ele na aso e ola ele istangata ole Il tato nunga fa le nganga mal fa la potonga, kerisiano I Samoa. O le fa le nga ina le fionga le tua. Po le fa nga se se ina wana wa onga, o se nga salama mafale. O lo yese lap ta inga ma lo si tonol tus pa ia, mo se tasi suia, fa a fia fia tau langa, pe fa le nga ina le fe au pa ia, a le tua, moni mana onga fa altangata. Lap ta inga mo mua, Sili o le toa sā o le atua. Ile whaaringa ono na mta upo e lua suma lua. Hapelo na suma lwalu ma suma lewa. Awau te tau tino atu ya te ilato uma o e whaalongo I upo le valo anga le neitusi. Ai se whaau popo mai se upu I nei upu. Whaau popo atu e le atua ya te ia o mala na tu ua tu sia I le neitusi. Ai se fo ina te ave ese se upu I le tusio le neivaloanga. E ave ese ina I le atua lo na tofi I le tusio le ola. Ma le a aipa ia ma mea ua tu sia I le neitusi. Ua fai mai le moli mau I nei mea. E moni o te vave aluatu. O lea lava lea li ia Yesu. Ia ea fio mai. O le teutere no me vapea. Au tu te fau popo ina ni upu o te polo ai atua ia te autou. Awa fo I tau te whaiti tia hai ina ia o tau tausi polo I ngā iowalo o tau atua. Ole fionga le atua e tū mau mai le ma whaio na suia. Ile isai alondra upe fasi fulu he upe walu hapea. E mango mangu le vau, e ma mai le fua ole la au. Ole fionga olo tātou atua e tū mau lava e whaabavau. Matayo e lima e fai posuma le walu hapea e moni o te fai atu ya te autou. Se ia mawai atu le langi ma le lalolangi. E le mawai se tasi tusi ititi. Pe se tasi tongi tongi. Ha se tu la fono se ia tau nuu mea uma. Ole tusi a kalatia e fai pea mta umo mualo fai upo e walu. E uila vai lea pe a fai o imatou. Pese a ngelu male lange folofola atu ya te outou se isi tala le lei. E winga ese le meo matou folofola atu ya te outou. Ia fano ia. Amen. Nua pe teru alon ta upo tolu wa upo suma leono. Olo ia ifo ia mea. Nisi mea e fainga tao na mala mala mai. O mea ia ua mimilo se se ina e tangata lea wa uina. Male le pu lea. E peyo na lātou whaia fōi tusi. E o fōi lō lātou whanonga. Ae. O le fionga pa ia le atua e te tau o na tau li maina e matua awa ma le whama on. O le mimilo se se o le tusi pa ia whama on ni ai le fia pule o le tangata ia te ia lava. Ae le o le usi tai le atua. O le tangata e whama on ni le atua na te pui pui le winga moni O lea fionga ina ia ta ita ina ai tangata I le faa sao ina o lato wanganga ai leo le faa fanonga. O ie e fai mai ai e faa sala ina I lea tua. Lono winga. Tos tangata e mafai o na faa maangalo e leis tangata huenga le isa upu e lafoma. Ai peo le baba ai le tamale e lwa yasole. Ua eselan taltonunga. Wa au mai ai ia au wala se se. E faa se se ina ilia tunu uma kerishiano uma o Samoa. Ia te au la ia il tua inga lea. O se I tu ito tonu o le fali pui pui. Se I alu se I a oa oai po oai tonu ale atua na te la vea ia te ia. Wa tu ulanga I tua inga faa pea. A faa pea upuleanga se tangata yo se tupu I tonu se atunu. E tawona in faa salanga. A pea na fo ila le... Le tamale. Wa anfa pios tangata ya wa ma mata uile tu olono winga ta uno ta to fa alolungi. Tangata fa pe ni wa ta ita inga ita ita inga o tal to nunga se se. Wa tu ma wala lo ina ile tu ol soifu olo au au na mata pua ia ita to samo. Ya cha ula ia ilo loto. Ta ilo ia I po fea se va engol o ia. Ia ai talo fai. Pa wanao nao te inga e teau, ta fia wa ailo naso muli muli. Po wani fo linga. Wani fo linga ole afa ale ele atua ilo naso muli muli. Se I amailunga ole malai. Se I fatitilo iaile lalo langi umba. Ilo na mae mae ala ile fionga pa ia o tātou whaitauina o le Holy Bible ae iwa ia kua I whaka aloa I ane tangata no no winga pefolinga mai iwa empty lo na mafaufau wa tuu iai le mafaufau manu te tulou wa le aise a nganga wha le tangata soifua ae a tounu atasi lea tangata o lea na wapule ile veip to tonu ma le asu I tonu le mafaufau wale yaise mafaufau wola wale yaise mafaufau fa tangata ya a wole tu langa fuenale ya wafa seva seva loina wale yaise ava le atua le yaise ava ile fionga pa ia le atua ya o nga Samoa matala walata maile unga o mea umba fai o tu langa ya fa apea ole fai ngofieno to sina I tatou yo fol te mio le ono no no no no bingo le ala titi lo fatu tu ole a mate lo fatu tu ai tu pul fatu tu en alwen no no bingo a wani vai vai lo tu li vai mata lo leli le se se a mio ton ai ole fi nau oe ile aso e fa masino ai oe la mesa fai a ye voi te mita tu te fa piani ole anga ma matu ya se me wa fai le stangata Ai fina ngalo le tua, wato ai loa le au loi lunga le afi. Wato ai loa I peol pangutana I le tu tau matau. Fia aso au au na lista ngata. Ai tasi a le se kone. Ai sao le pangutai le olai fababau. Ia tatou matala sa mo. E le ole tali tonunga a o oe ma lou loto mai loutalia o Yesu fa maoni lo loto. Ya ma tel tonu mai fatu tu ai le tu a upo ina ya pe teru ol fatu tu ol fa lang lang ol fa moi moi me wa e ma tino ni me ai lo vai a lo ina tu po el ta tu ol fa tu tu ya ma tel tonu e ala ona e alu le ta ya o le asai le lo tu wa o e tel tonu lo so I fu le tu le tu fa va venga mai a tele va ve alo na lo fa ai tele ngese lo na tosa Ya, famu ye le tuol ta pokalame ne fiafi. E le ulo ngie le tuo. Ya, avel me sa tu pui I le tama. Ya, o inya I tato. Tato wola mal faitete. Tato wola mal mata. O le tuo, e alofa. Ai muli muli mai lo na tosa. Tele bave lo na alofa. Tele ngese lo na tosa. Famu ye le tuo ya sa mua ke wishano umal nepo. Famu ye tato pokalame.
0: Malo faftai bana ye foile fa poponga le suma ela I nai fa yupu mele afyo pa yo le tua ya ai nais de mai fa poponga ile mta pule a pole ba nga le tatu fa so a tupula although this is ya yeah, be mama fa tule Olanga fatu tu eta hotel tapena le lava sauni le lava tapena o tato lava tangata. Ai me se foi langanga awako sa fa pewa afia le langanga. Le me uma lava e amate tonu langanga. E te vaai e mea e fai you can tell by looking at le latu matafa yoi. The way the actions. Ai olo tato atua Yes, he is a loving God, but he is also a God of wrath. Paul, fa mo, olona to sa. No fa ita wina le to si lea, perfect to now. Don mta kumu mova ipoyono. Why say tu iluma olona to sa? Why fo I say e tu ilunga pea tupolo na mai mai? Was a sa atu lona toa tamai e peyo lafi wa fulisia pape e ia o te mawa foi toinga opu ia e le foi salamo tabita I think o le foi ta opu e ona sifulu ma le faapo le lunga te mawa samwe ina e te mawa ina le taua lo iloa le tua Awa afa pea e te fai mai a te ao e te talitono le atua. Ona o fesili atu. Why? How? Why do you believe in him? Ona mawailel le taliloloto. Po fea lavalo oto oto ailo talitununga. Ole fa manatu o Paulo na fai atu manatu si atu le ekale si e komerito. Olo o maua le o te amai porkalamiuma. Fai mai ole lona tolu lava lea no ole o te tu si atu. O a le tote le fa alungo I si melo te fai atu ya te oto. Fa fia na o tu si a ya te oto tote le fa alungo. So then he gave the option to them. Na fai atu ye. Examine yourself. And that goes for all of us. Before te fa masino le tangata, before te fa masino I so se mea lawa, before te tusi tusi o lima, e ta awa tele e ofo e o se fe au ta awa moa. Before you point the finger to anyone else, point the finger to yourself. Aisha, ele anga wa asesi o tato, e avea ma se fa masino. Tupulanga, none of us are qualified enough to be a judge. I say, ole fa masino, e te tau ona ato ato, e te tau fo I ona amio tonu ia. Why say amio tonu, malona ato ato, ole atua. I say, ele aiso na angasala, na faya. Yo fo ele temi na ya Yesu nei ila tino, ele angasala ia. Na oia lava e angawa, e avea ma se fa masino. Au itaua. No. Sorry to break it to you, but we're not. The only person o loo e angawa e te fa masino e ai o oi. Aisea, e pule oi I loo langa. E pule oi po fea e anga e I loo langa. Na tui natu lea tua, le awa no ia toi. Tupulang, he gave the option to us to choose. Pe mena o te whaiatu por kalami umalamba, e le o se mea fosi a il maso, e le o se mea we're trying to force you, leai. Po le lava oi, a le mate tu inate tu o lalo. E a le afionga pa I o le tuma mea o lo tupu, I le tato lava si o se omanga, I le tato atu nu, I le tato lava tupulanga. Il tato lava community. A e fia manuia. Su e su e lau lava tangat. Fa masino lava oi ya te oia. Pe olo o leleio, o amionga, o upo lete lafo I le tangata ma le tangata. Fa masino lava oi ya te oi lava. Awa le tustu silima. Ele o se vala wina fo I na o tato. It's not part of the calling to judge other people. Aisha, e tu lalo tangata afa pe te filme na I lato. Ele o le fina ngalo na o le tuo e te alatu I filme na. Ole afa paka ile lo fa poponga. Ese le ta o le tatu ilo le mele.
1: Amen.
0: Because all of you know, let to a letter, Lotte, oh my, yeah, I'll have you on pay your letter. I win it tattoo for a young half way more tattoo. Oh, tai tai leaders. I say, I want a lot of yay lit, a lot of yay little, a lot of yay tangata ilano lova. So lo no win all me te fai e muli muli la to yet oi. Ole me te lafo o tara noanga o sao noanga o ya ofo yom ta fai yoyo o ngalwenga me umanava e vai atul tangata e muli muli ya to oi. Ale ale tala ol perfecta o iskielo. A fa pea e oti la to ai wo oti ona o lo tala pelo ma lo tala se bo me se na e fai loi e la to. Ole alwe le atupu fai mai, ole toto I le ato wasa saa I lunga o lima. Aisea, o oina maafua, na tanu le ato malo pelo, malo lefa maoni, malo faa masino, malo tusi tusi lima. e amata yat oi. That's why e ma nai a telelin le saying le is on a tatute masani e. Actions speak louder than words. E yei mana tutono upu. A ole mtafa yoipo le ngadwenga. E pai I tangata. So it's tauna tato faite te mene ave mo se whamarisiao mo I tato umalama. Because peona o faitawina. A wha pea o loo alu pea angasala. Ma fail me se anga il me se. O loo wha tali tali laso e tau nuwa ili to saa o le tua e ti ufi ai. Tula ulavale. Ngan aole upo moni la. Ole upo moni la le te tu inatu ni yafi yafi. Ya tu inatu la wano ele sunga. E fa ma e afu in sa unu angal tato. Ma cha upo ni manu fa ran.
1: Ya malo le. Malo le fa malo si malo fo le fa soa. Ya no nai upo muli muli a ia. Ya ole ngaluenga lo mta upu es fulu male fitu fa pelo n faita wina ole nei ona ole fa nau ale atua I tatou I le tatau ona tatou manatu o atusa le atua I se auro po se aurio po se maa na tala ina I le faiva male fua fua o le tangata na fa palpale le atua I ona pol valea a o loo fetalai mai nei I tangata uma I nuu uma lava Ia sala mō, a wā ua wha atu wina e ia le aso e wha masino ai, le lalolangi ma le tonu, e le tangata ua tō fia e ia, o loo wha maaoni mai foi, ai o ia I tangata umalawa, I lona toe wha atu mai I ate ia, ie ua oti. Ia, o upu muli muli na, pa upopo atu el tatou wha asoa, na wha apale pale le atua I ona pol valea. But ole taimil nei, wa toe wha manatu mai ma fangu fangu mai e le atua, e ao o na tātou salamo. Ta tau ia te I tātou o na tātou salamo. A wā ua tā pena e ia, e iai le aso e wha masino I na ai le lalolangi, o e ua amio tonu, o e ua amio le tonu, e wha pena a fo o na wha pupula I le lalolangi. E mawhai e ia, O na toe wha atu mai, o e woti, nono winga, e lea I asesi atua. Lea I asesi atua lalangi nei, e mawhai on toe wha atu wina mai oe, I lea so e te oti ai. O na o lea tua so I fua o loo wha avaya lo tatu watu nu. Na o lea tua so I fua na ia faya le langi ma le lalangi. Na ia faya mea uma ma tuu iai. Na ia faya le tangata, tuu iai le mana waola, o le manuia, Ma le ola e whababau. Aho fwe la teime te oti ai. Ia e te oti fo ilo tino e lele ele. Ai alu lo nganga le langi. E whaatali ele aso ea. Le aso lsi itianga. Whapenao na toe mua mua na tutua ye o oti. O fai alfina ngalo le atua. Ia ona ua wae atua ilo la I o leishi vaenga. Ia e failo la tofa masinonga. Ia pole negative. Pole positive. Ia le itue a nga I yai. Ia manuel tato fa aso ale neipo. Ia wha manuia mai lea tua o no Yesu.
0: Malo wha aftai, ia. Ai lea itu ina atelea wa noa mon ilau seo mo alo whango no le tato teimi. Toi wha o popo lawa ma le si fo I wha yupu mai lea fionga pa I o lea tua. O le tusi o Filipino na tangu mo mua wha yupu lusfo ma le tasi. O lo wha apea. A wā o lo oola wa ia ke riso lea. Aulo oti, olo umanuia lea. Ole upu mfama mafa, ole ala ole amio tono, ete sao aile la. Dato sama wali umai, ae ole peono fai atu li timi usona. O e pule lava o e pule a pofeolo anga e ilo lava o langa. A ole mato, Famanatu, ae wai atu ele o se manuia na ole tu o lalo lama. Sa ile le tua, Ole wol matai. Olo famana to mai. Ya mo isa ilin malo le tua malana amyoton. No no
1: mai le yo me o mai a cheu chou.
0: Olo na winga. Ole me mo mo le tauna tato fai. Sa ilin mo mo malo le tua. So it's so a poor fellow, a yale to et a latta latta, my ya et a moai, my te poor mea, and my now me et tono leona. Fafina if I may, or law a man now me say, say fa man fan of an anger, or mo me tell. I a mamma tell it low, you know, et a wetato latta latta, my lea too. Melea or lot ille for you pulling off fight a winner. Wala yona fai mai paulo olo o manuia lea, pea uoti. Ona, olo olanga wa alu alu alu fatutua, wa iu lao tausinonga fa wa fai mai paulo. Wa olo temi tauna wa aluai, wa utapena wa umala o ngalwenga. Ola o walu, ili la. Ao wilasul na, ete tauna lava tapena and we have a overflowing cup. Tau maa sua sua loi. Ai sea. Wa mai a o ngalwenga. Ngalwenga lelei.
1: Yes.
0: Ngalwenga o ngai I lelang. Male feao le tua. Ele ngata fui lea. Wa a toa toa fo I faiwa. O lo lawa su. Ya. Yeah. Tal tondo lea faa mbuta inaali.
1: To be continued.
0: To be continued. Yeah. Yeah. We've got many more weeks to continue.
1: Yes.
0: Yeah, I've had to tell a lot more to say, you know, I fit like my little tour. I like to sit out here. I am a fit like a young on a no foil la lolitang at the lavaya.
1: Yeah,
0: I own all tattoo thing. Yeah, to not to love an oil of sooner one night to you. Yeah, to sound wanga, not to foil ya. Yeah, Mandai or for anger. Yeah, I want it. La tatu dulu li malene ya fi afi malo farano.
1: Ya, malo faftai sa moa ye le tue fasilia se leo. Ya, wa leva fol tatu maftanga, ta tonu fu umala malama fo yoto fina ngalo ma o mato loto il fasoa nepo kalame. Yo fa tasi le tu fa le nganga ma le tu fa le tino e ala lea fa menatuino le tatu ngangana o nganuu le ngata fo ilea. Ya le vata puyo e tatu Le ngate le vao le uso, sa moa, ia ma le vaa I tatou, ma lo tatou watua e faa vau. Ne fiafi ia, a fwain faa soa man po kalame o mele ngango le li, ia tatou te faa soa e matua atu ina, al ne tu la fiafi o tel tonu foi wa vela le fala, ia moli moli atua I foi, ia na yalo faanga, I na yo o a inga, ili sa le ilua fale a lili sa moa, So sea maengol nila lulangi lo fa pena ona yai o uso mtu fa fine Nenga cha fo ilemo la cha fa nau Tonu fo yol ni maenga o kilani Ya olo yai fo inisio si o mato wainga Ya o tausonga ya mai fangalii Sa sakuna wai fale alili Pia fo isi unu pele sa le ilua fale alili Ya ya ilman wio le atua lo ftele atu yuso mtu fa fine Nenga cha fo ilea batu lo fa anga si o mato wa Tama falenganga ya Pastor Fretty Tolefoa, malfaltuya Rebecca, susunga failaunga ol tala lei, ya tamama tina shumatu e kalishi ay uchia kilani, ya fapia foi, asunga ya apuwani, malfaltuya I Australia, susunga fafiangain, sunga ya lau ese manrelewa, malfaltuya sa amuate tayo le uchi, sunga fafiangain ay lato uma silofia, lo nitangata, Nani ngata fo ilea ila atou o families and friends o all our followers ilunga lupo kalame o lukoko sa Moyo Show from Falea Lily Boys ya ya il manuia o le atua ya teoto uma manuia le alo atu ili fa mantunga le aso ata yao ili aso sabati ya ya inime o fa le tonu ya atawona e alwe fa le mo muatele ya lwe abelivi inga ili atua ya ya tapena lo filangalo mo matu loto Ya wale aso sapati ya tayao Peona batu famanatu la fiafile nei Ya aweti famisinu watu Ya tatou du fatasi u lima fatasi tatu saba bali fatasi fa yelfina ngalo tatu tama langi mulia tulo faanga I so se vaenga tonu fal mai fal pui pui ya le ngata fo ilea ya o polu sava I ro ya I bo mai masani ya lo fatele atu yel manu yo le atu elato o ma fe maltino pa ya tu alfa malo lo le atu a fo sian malo si fa nga I no to so I fu ma so to fa yel fina ngalo le atu ya mo le tu lo fa nga si ma ko ma tu te ta ya simon na se woti Matafa, yeah, Mali team, Mali gospel, quiet, so near to 4 years in Sweden. Yeah, yeah, for Iman, we only a tour or a musica falengang. Yeah, or yeah, for Iavan Noah, Le Elmo. Yeah, if you want to join for Angalo Taleni, Mulla Luluma. Yeah, or yeah, for Ilea Unga Piango. Yeah, for Angai for Ima, our inai for Yawa for too long a term musica. Yeah, let's all for Naples, Unga Yapen, or yeah, for initial Taleni. Ia ro faso soat pia ia mana mio so so animo lumana ia o le wa ta pena ia vale ali li pois so se va en a chali lo fina ngal ia a wa fo il tatu wa wa luma I tonu so se va en ne po kalame fa manuele tu e malo longal ne po so le chala li ta wa fa ngatu lo mol ne mai fa le sale lo fa le ali ia tu na tu le no so nga ia pen ia manuele tatu po kalame
0: malo fa tai Ya five day four ilo sunga mo alta tutu ne ya fia fia wa se lulta por kalami ne ya fia fia fia tere lava ilo sunga ya tere tono wa tele fo I fe au ma wa ma au tu fe au unga wa tato fa longo longo ya ne ya fia fia ya tere tono lava matutoi Ole ale toi si li este leo po se fapta langa. Ya, ili ne ya fiafi. Ai, ya ono le tatu temi. Ya, sao se po isi wa yaso nai se lua pe se tono. Ya, roto mafu tepe mai maa ue nei. O ale la malanga I fo le tatu Auckland Gospel Choir. Ya lo afia il tato taitai ya ma naitrofine ya ama ma felicia ya olo malanga I sweden awale tawanga ole afai pesi ya ina sweden for a world choir games ya ai pole la fole tua fufuang umalama ile ma sfo ya famen mia fo ile tua wa sounding a lot tire I miss foi le talinga ole family tunga ole tino kiriso male toto kiriso chatu te fa manatu lana lava taulanga ilungo sa taru na fa yemo oi ma ya ai alo fanga Pemen masan ya yo matua o usu matu fafine ya la tu umalava uncles and aunties isa Samoa in New Zealand ya Australia ya suma ya le fete la ngofo ya a Pauli Sebastione lo anko ina ya Australia ya ma apena foi mal Manti fia pule man whanau. Papena foi le sunga pa whingainga ya pasa tupe. Ya, ai ai foi I wha malolonga. Ya, te oi anti alofa chen piu. Ya, ile ao wha malolo le tua. Na te toi wha malolo I tu uma o le tino. Wha manuia te le foi le tua. Ya, mai se foi I o tau songa. Ya, Like I say, every program, tele tele lava o tau wale mawhai ona la watu o tau ingoa. A olo o manatua pe o tau I le loto ni tangata whātau wā. Ia me se foi, rofanga tato team, like I said before, lo malanga I Sweden. Manuia le tau wha moi moi. O roto mā mana. A mātou tāp wai mai nei. Yeah, we're going to be holding down the fort. Olea ma no fui nei ma tapua e ma talanoa ma whaile ma iputi nei. Ia e te talo ma tapua ia tulto whaiva I nga I Sweden. Ai a oe nei ngalo fo I tātou. E leo fo e leo na o se tafau. Ao le ma mori le whiau. I le nā fo I tū le laulangi. Ola le whiau, olo o iai Jesu ke riso. Le whaola, le tupu o tupu ma le liori. Na te whaola le anganga, ma na te wha tupu ina foi le mana malama, iai tata uma. Ia, wha manuia tele le tua, I whainga manuia tele, ma whainga maro nonga le nei afiafi, le ngata foi lea, whia ngai masau ni ngalotu tai au, wha mana tunga, le ngata foi lea, pe apula ilo fo le tua, au lia mai le vai asfo, wa, whia manga luenga tiu te mawhaiva peo na masani ai, ia iai pea le au wha manuia o le tua, ia te oto umalawa, au se, upu se tau tua se whamtalanga, se ngangana wa le tau tamali, tos, si silmo tau whaafonga, ave marui fale e poto lawa le tau tai, ai se na to yama wa manuia tele le tua ina o to pai ma to malo nei af yaf o le atato fai u ile tatalo le li o lo to a ona nei o ben fui mono ma le suma ya sulu tal le to iloma signing out for this evening. This is the Koko Samoa Youth Show on Radio Samoa Tasilima Iwa Tolu. Amo manuia tele lava le nei af yaf ono Yesu. Amen.

Kalava ye po kalama fa do melia pon pon ko ni na fa ha ko ti ha ta tai ki fa fi kau ko fe ni manukia wa e fa ta wa ngai to ko ni ai fol fol ai pon pon ko ni ke la langa ai ta mo ui ke kakato ia kalaisi ko da tai mi was mi de wa valu os mi de wa valu pe me he ono ta dali le pe fok motor he le ti otonga wa te roa pe mo ka venga nga ui ke la langa ai mo ui ke kakato ia kalaisi Ta fafta be moa hange ko e lotu e pongpong ko ni hono toloi o tau ngai aho tau au sia mai ai e sāpate uwaki o e valu I mahina o e wafi ua ono Mone uka kia ha honge fai ngata a e mama ko ni ka ko nei toloi o tau ngai aho tau mo ki tau a ke takau he iwa mo e whakawhita I O tau program foki e pongpong ni me hafi ko ia e fitu ke hoko ko e hafi ai valu pa hoko atoe ngai hiva ai himi pe mo e hiva ko fai ake ai whakawhitae hiva mo whakawhitae ia pe a I e hafi ko e walu e whakahoko atu ai akatohi tapu whakahoko atu e tatai ki fai whikau palakesi fili ai hoko totono e walu ko tau porokalama ia whanama a kalaisi pe a I e hoko totono ai hiva ko e porokalama ia tau tupo e ahoni hafi hongo fulu e whakahoko atu ai tau porokalama ko ia ki ngai whakabisinale Pia hoko ai hongo furu e whakahoko atu ai tau malanga I hipongpongi ni whakahoko atu ai tatai ki fai whikau toke tāfo weti mo tui whanua Ko au sanu mui mui heata o kou tatake atu ai porokalama ai aho koe ni pa kou tali tali lei ki moutolu I pongpongi ni mo I ofa atu I ate ki moutolu kotoa pe si kau tau leke leka ka uma ki moutolu kotoa pe o kumomea mai ke ui ko ia ai le te o tonga o Aotearoa Ko tau tai mi o ku hafe totono ai fitu Pa te tau hoko atia ke tau pokalama hana hoko a e koe hiva whakawhita ia.

tatari le pe fo moto ke po ka mo ko ya le tio tonga wa te roa mo e ka vinga nga we le tio ke la langa ai mo ui ka ka to ia ka wai si ko tau tai miu to mi te ho full ma to pe ho ko ai fitu tatari le fo mo to ke tau po ka la ma ko e hiva fa ka fita i o pong pong ko ni pe a ko at pe nga hiva ko ni pe mo e a fa mo ke tau ka ko to pe mo e hanga hake ki o tau eiki o whae whakawhita e pia moe whakamalo. Ko hipe ko ne, ko tau tu uta mo ui e raksa pate o e walu ima hena ko e ni. Te tau hōlewa ke tau himi hoko ko tui ko hiva ia o ku tau hanga maheni pe ki ai he whakawhita i a e te au ta whao e ngā himi. Eiki ko e ofa a au ko e moana au gloloto. Pia ngā lohi whiki ai e ku ngahe anga hala, pia ko ufi ufi e ku kovi ko toape. I he vai vai hoku sino, pe he vai vai moe loto, e poupou e he taulani, ho klau maali e holi, pe a uongo i o ilo, ai ofata e ngata, ko tui tau, whawhei ia ka teki motole pongpongko ni, ke tau kau whakatahi ai whakawhitai moe whakamalo, he ofa lahe ai o tua, o ku hulu anoa ke toko ni ki tau tolu, pe a toko ni ki tau, e tau ngahi vai vai, pe a moe tau ilo e whakapapau, o ku ofa i ki tau tolu e ho tau o tua. A te hiva koe ni maki mautoro ke whaia ke tau whawhita e mo whamalo i e pongpong koe ni.

Kotuyong tau kau koto pehe whamo o ni pamo hiva o I pongpongo ni hano atu ia he leipa of love. Hiva e sasi pente kosiko ia pehe mei palo ato. Pehange mai o kumalava kau kai halea ia e whiunga ke whakahatu sisu. Ai mau hounga ia iho ofa. Kotuiko e tāpuaki ia kate ki tau tolu he tau mo'ui. Ko tau ilo whapapau ia tau loto ku kai kei ai ha ngā ua ia ko tau whai. Wange ko lawa e palo vipi. Kai ke tau whalala ki o tau poto pe ko tau iwi ka tau whalala pe ke ofa e otua. Pe kai kia halea ia e whiunga ke whakaha I atu si isu o kuhounga ke te ke mautolu ai ofa e awhiona. Ko ia e o tau kawhata hape mua he whawhita I ko ia. Pea mo fa malo ki o tau o tua a te hiva ko ni ma si kau tau leke leka. O kna o a fa mua ma pe ke atua hiva me he hiva usu. Ko yo a te hiva ko ni me kau hiva ko ia usu a isa so le ima atua. Ma ki mo to si kau tau leke leka ko mo kau mai ki e tau a fa malo te kau mo lo tua e tau polo kalama. Pea a te hiva ko ni ma ki mo tolu.

Pamanato mai e ka tikta to le ka uhiva ko ia meile ma tua ma fasi ai o tau ngai loto ta womi pe mo ki he o tua ko inga he to ni ki ta to lu ke ne o fai ki ta to lu pe mo fa papa o mai ka tikta to lu kai ke o mama pe ne io ke ana ko inga he ma fasi a nga ta mo ui ko ki ta to lu pe mo tau ngai loto ka pa ti ta falala ki ta o tua e ma ma a pe nga he mea ko to pe ko ia e ko e ai o fat ka tiki motor pe mo e tal tal ile pe fok motor ke ta programa ko ia o e le tio tonga a tia mo ko ta o taimi o se minti ta haval pe me fitu ko au so ala mui mui ta ko fa fonga to e ka ngau e le tio tonga o a tia ro e tal tal ile le ki motor ko ta programa e pong pong ini a te pe nga hiva ko ini pe to fa ho ko ta wa ko to ita pu e ha fe ko ia ai valu ko hiva ko ini noa tatali mai wa tu ya maki motor ko to ape ok mo me mai ki u ya le to tonga wa te roa ye pompong ini

Ko tui ko hota monu ia anga ia I hengai aho ni. Nā kai hei tui hoko halo maki. Ka whamanato mai ki a te tau tolu he pongpongi ko ni e mahu inga ke tau tui. Hangi ko tui anō ana e neongana e pakuka e whonuaka na e ni langa e ake. I hei whanongoa ia e wholofola e otua. Pako tui e kainga whanongo he pongpongi ko ni u tui whamanato mai ki a te tau tolu. O ku mahu inga ke tau ilo I ae aho e osia e mama ko ni. Pe ko e hake ko lawa e sā me, tau a koi mua ki tau tō ki tau lawa whakafuafua a tau ngahi aho, ka tau lawa a utu ha loto o kupoto. Ki wana e ai ha aho ki te tau tangi, ko e whakato māla, ka kua tō mui, ka kua ata e taimini me a koi pe a moau ki ta aho I loi, ai mau inga I tatui o kai o tua mu oni. Pe o tua o kumo ui hake ko lawa e wholawhola. Ko ki nau tolo o tui piki tai ki a te au e I kai tēnau auha ka tēnau mawa e mu ui tai ngata. He kai ke whai o tai ngāta e tau mo ui, a koi pē ki tau tolu he otua ke tau lawa whakafofoa tau ngahi aho, ka tau whakapoto poto I he mo ui, o tau ngā ue I e tau tui mo e tau whalala ki he otua, ke hea aho, e tā puni ai matapā, ke o te tau whangia, whanonga ki ha tangi mo hatoe, a ki nau tolu te nau tolu ki he mate tai ngātā peko heli peko hevani, ka koi whakaamu pē kai ki tau tolu rotonga tau ki mo ui, ki tau tuli tuli fua mua, Ke whai ai whina ngalo e o tua pe whakamā oni oni e tau mo ui ke la langa ke kakato I a kalaisi. At pe hiwa ko ni maki mo tol ko toa pe, ko e toa pe maha ko tau hiwa whaka ospe ko ni, pa tau hoko at lewa ke tau poro kalama ko ia o e ako tohi tapu.

E programma ako te tapo e pongpongi o nia na whakahoko a dihe takata eiki whaifikau whalakesi filiai. Ko e whakatawangi na e toko nia e wholwhola e pongpongi o ni ki hano lalanga e tau mo ui ke kakato I a kalaisi. Ko tau tai miu koko to tonu ai walu, ko to tonu ai walu at peha tau hiva mo tau tai dali ai ke tau programma ko e hano hoko ai ko programma I a whanau ma a kalaisi.

Tawafta ko to pe mo ai tau ilo ko ai tau hilele ko si su ia ko ko ai tau hilele ma ki tau to ko ki tau to ko e fa sipi ana o ku ne fa fanga ko tau dai mi ko se mi te ho folo os mi te ho folo pe me he malu te tau te te wa fugen ke tau po kala ma ko ia fa na ma kala si ka ko ia fa fe at ki mo to fa na e pong pong ko ni ke tau ka fa ta he po kala ma ko ia fa na ma kala si Pea mwe tau fika telefoniko e tolu fitfit tani mai batolu, tolu fitfit tani mai batolu. A tue tali tali lei ki mo tolu whanau i e pongi pongi ni.

0: malo sana o pata.
1: O falayat ka koe mol mohea, fie fie pute whanonga koe le o le lei, moe lau ma o le soni e, o faat ka koe. Te kao me pipi ka au mol mohea e. Ta tali le pipo mudo ke po kama koe whanau ma kalaisi, tau whawhetai pe mo ke o tua koe tau mau whanau ku nau. Ta le niti, nau mau e ai ngahi, mau roto e ngahi le soni, ngahi himi, pe pehefo ke nau tui hima ma he pungpongi ni ma whae nau lotu. Koe ofalai atka te ki moto whanau, o whaat ke mātu a, pe ke ngahi kui he tokoni, o whakalot la hei ai whanau, ke nau mau e ai... Ai kelesi oi ofa ai o tua ke si. Ihe lai neu tal tal mai mea finau ma fi finau fe fe hake.
0: Sai pe malo fe fe hake koe.
1: Sai pe finau ofa lai at ka koe fi fi e whanau at ka koe e. Ate yeah. Taim koe ni ma au.
0: Malo le le sona ko ki ngā ka finau ma fi. Whaka whetai ke o tua e ne ke tau hea mo ki whamili. Ma mawa o mai ke ula ki sā pate a ko si. Wafe wa ono. Palove pi vai tolo mes ni mamu ono. Falala ki eiki ake kotoa holoto, o owai whaki ki o poto o ou. Keke whakaongo kia teia i o hala kotoa pe, pia e whakatonu tonu e ia ho ngahi alunga. Mā ti vai tahawa ves tahawalu. Ko eni e kuse maa niti kua ufili, a e kupele, aia nai hoi fua kiai a hoku fina ngalo. Te o ai hoku lau maa lia ki a teia, pia tene whakaha ki sentaile ai whai whakamau. Sāme ono ni maa vesi valo. Koi ai o kumana wahe i ho ngāhi whakailonga ai nofo i ngāhi ngata angana. O ke ai ke hiki mawawa ai hopo mo tō angala a. Ai sea vai whātaha vesunga fulu. O ai mana wahe he kua ia te koe au. O ai kilo kilo holo he ko o tua au. Te upo upo koe e au, ia te utokon kia te koe, ia te upuke puke koe, a kia tō mata o e kufai to tonu. Ka le tia vai ni maa ve su ua me wa tolu. Ka koe fua o lau maa lie, koe ofa, koe fie fia, koe melino, koe anga moko moko, koe anga ofa, koe anga falala, koe anga kātaki, koe anga whakamau mau. Kui kai halau ke ta ofi ngā hime a pehea.

0: Malo fatu.
1: Malo apito lu isale kapabe ke haya masi bebe fo komo mami le olele apito hiva mo pot apito laule soni e o fala het ka kimoa to e ka mo pe wi ka o fa fangu le va a lola pe mo sen leva ke na ka mo laule soni e e o fa to isae e
0: o fa
1: Tadali lebe fuk motor ke programa ko ya le tio tonga o ate roa pa ihe laine ko hen ko lea ki ai malo ele le
2: o ali feleti mo sa veli o mole oni
1: ia malo ele ia malo ele le al feleti pe be fuk ki ka leone pe mo mo ka ma he pong pong ini ate tai mi ko ni ma mo to lo e
2: io malo so no ho mi mo fa ngo mali e pe te mo la o te mo ves lo lo to pe mo hiva Te whakaosia ke maolo tū mualo.
3: Ia pai whao e whao wafi, ia ki e mape, ia tata e tu wafi. Ia tolu vai tante, ia tae mo vai tae sio.
4: Tau bahe ono bes uru aki I maua, ai whanau ke mo talango pua, ki e e ki ki o mo mātu ai kono te tonuia. Papa ko apa ki o ta mai mo hofa e he koe lua ke ka wea ki anu tala hofa. Same te au maa toru vees ua ki maua. Tai ke si ova ku lau maa lie. Oia ko toa peo ku ia tea. Pawhetai ke un huafa maa oni oni e. Pawhetai ke si ova ku lau maa lie. Pe oa na ngalo ene me ofa fui pe. Ni paga whaveso. Oiko le whakaoskainga I longa he meoku oni, I longa he meoku tau, I longa he meoku tatonu, I longa he meoku maa, I longa he meoku whakafoofa, I longa he meoku ongonga lelei. Ia ka hea ulunganga lelei, pia kai meoku whakamalo ia, ka ngai mea ke motokanga kiai. Kali tia vai ano vea siwa, ke oa te tawhiu I he pai lelei, he te tautu I ano whahai, tau o ka pau I kai te tawai vai. Same, te au tau fitu, vees ua, hima ua. Pawhetai ke sio wa ngai pulenga kotoa, whaeno whakamalo a ngai whahinga. He kone ofa ke tek tā tō fūkau kawa, pek mo one sio wa tainga tā, halleluja. Tame te au taha oa, es ulo aki, halleluja, manu ia, ka koe tangata o ku apasia kia sihova, o manako lahi ki he ngahi tūtu unia ana. Palawebi vahe ulo aki, vesi valu. Tama whanongo ki he akonaki a ho tamai, pe owa e hiki me he ngahi tala a ho whae. Filipai vai wha vesta tolu, o kua ma whea ai mea kotau pe I a te ia, o kune whakakau kau au. O. Uak sione vai wha vesta tolu, koia ki kaitene ofa, ki kaitene mumbo I ilo I ai o toa, he koi o toa koi ofa.

0: the north wall.
1: Ke tau lotu, e ta mai ono I kai e aho a ngai e whakaoho, kiro ai ngutu o kulea ke talai langi langi a Fiona, to koni mai eike o ngaui ki mau tolu, ki hoko mau mea katoa peke langi langi ia a Fiona, e sisu kalaisi ko koepe mau whakamu ui, amen.
2: E koe kilesia eike ko sisu kalaisi, o palai a toa koe ta mai, e ohi mai lau mali e mau ni odi, inofa iaho o pai a teki mau tolu, o oona hili ka whapea ta ngata, amen.
1: God is good.
2: All the time.
1: All the time.
2: God is good.
1: God is great.
2: Every day.
1: Every day.
2: God is great. Ma lo so ana ma o a o lele.
3: Ia fa ma lo la he te diko e faleti, sabelio, mo leoni a ka ola e kau mai pongpongini, mo ma o a o lele, pa mo te kau mai pehui ke kaha ue, o fa ka mo tolue. Tata lele pe fok mo toke programa ko ia le ti o tonga o Aotearoa. Pa mo I pokalama ko e whana ma karaisi. Tata lele fok na toko tope ko na ukao mai pongpongi ni. Pa pe fok e kwa tau fie telefoni mai ke fofua kao mai he le ti o. Ko e fika telefoni ko e tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu. Tolu fitu fitu tahani mahiwa tolu. Ko au soa na ukao programa e ahoni ko telefoni mai pe pa te utali atu e laine. Pe atle wa whainga maari ka te koe, pe ke lau hao le soni, pe koe whai hao hiva, pe koe whai hao lotu, pe koe hao popoak talamonu, ma ai whanau, o a tā e tau lai ne I e taimini, koe tolu fitu fitu taha ni mahiwa tolu. Whainga maari koe ni ate hiva koe ni maki mo tolu kotoa pe, kumo kao mahe pongpongi ni, pa pe ke whanau koe nao tuku maha tau tā poaki he pongpongi koe ni, Pea ko ia kwae ofala hati kateki moto ate hiwa koe nio ate hopo I wau o ko whae au e sisu ko tui ko taha ia e ngahi hiwa manako pe behe foki ke ngahi folofola ko tau whanongo ki ai toko ni mai ke toi whamalat mai ke atik tau tolu o whae ki tau tolu he eiki ofala hiatu ate hiwa koe ni maki moto whanau.

Ko lava e tau malanga o e sāpate uruaki o mahena ko āko siena wha hoko atu e tātā eki whai whikau to ki tā fōu e timo tu i whanua. Ko tau taimi o whapena e toko ne wholawhola e ahoko ni ke la langa e tau mo ui ke kakato i a kalaisi. Ko tau taimi o se militi e nima me hong fulu mātaha pa ko ngata anga ia ai polo kalama ai le tio tonga o Aotearoa ki he aho sāpate ko ni. Ko ai kolwha mole mole ko pala a to o whatongia ka i whiunga pia mo amanaki. Ka kua e talamo nuat ka tiki motole ngai whatongia e ahoko ini, pia mo e teiteo e ngai skala meniti o e sāpate uluaki, pia toi whakawhi e toi pifo ki motolu i e sāpate ka hau. I he toko naki pia mo e sāpate ka hau, me taimi o nō bongbongi ke taha waho a taha. Kua o sāna mui mui ata ku whafonga ato e kau ngau e li tio tonga o Aotearoa, e proklama e ahoko ini, talamo nuat mo e ofalahi ato ka tiki motolu mo mea.